singana ba cho xiang la qin ba ra qi ne be xie jie ge xi ba de xie jin ye nie ji mang dong wa nian dong ci jie lu ba na de tong yong wa jie zuo xie yan bi ong ge nie qiao ba na sa ma su ba le zhong cho qi wa wo de wei qin mo qi ji ji tu nga zuo ni ba ra nian ni lu bo nga su ra jiao gu ga de nang jin tu da ra ma ni ba wang nie qiao ni nie ji mang dong ce lu jie de tong la nie qian tie ni ram ji lu jie de xie si de ngo ye kor wa dong ombo masawa lupo running hengu che nupa himba tong chenu to khanu che yin tan ro asu nire ndame mombo he phun ro geyo dewa chara to dara nye lupo gang shin da lo tan ja gu hyu ba ma ne long ji to dara chen mo tong wa chen tong wa na lu ja nyi ma cha ra cha tong wa yen ba la lo para no mo ma ne long ji to dara chen tong wa na lu kham de tong la phin ba ha chung che we che lang she yen nang ji to dara chen mo tong wa tong chen tong je ye chung sin ne chen ma tong na khanu nyam ba tong gomara ni phulawa ta tong chelam da de thing jawan su ni re hyen da mongbo nyam nin che de wo zara nga mo yar long ji tu tara chen tong me gan xi lo tong jo gu pa mi da za tong che ba tu tara se ka mo so wa ra pa mi da za tong che ba pu wa me de la ne jian cho jin tie ne ta ra chi mu jie yin de song de pu ni tong chen ni na su ji bie pa mi da za tong che ba na de tong ma xi bie ni dian cho jin xie yan dewa tsara zatang tsepa tuche tingke tsago la pami ta zatang tsepe kanshi ngenpa torgu nongja musulwa nyan jeka nongja matangwa na nyan kongpo sama maso patongdawa lukam detong la hachon nepe kanshi ngenpa xeyan ma pamo che la nongja matangwa kanshi ngenpa da lo ye la dewa jinji rangji nongja musulwa man dedo ki poa nechen tene poa ma yewe nijirai tong qinba ma yewa nijirai mongbun jangji ye beje suwa riba nong da kuni kanji jana ma yewa xi ma yewa na kubun nong ka dianga nita la nechen zuwa jichin zuwa xe yinba xi la ma yewa ni na nongja ma tangwe jiba hajong mwewe dala zazu caji kache tewa cerda lukang detong la jitin zede nima riri jejin ja nongja xe ngibara ta sogu

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xun tang.
2: Minze ding qie wa, jira ming ding ba na lula pinba qi de yan mi. Nyechara mannam je panjo kuna chi ta yinja dietong la sanlo matong war genye tawa seray tong chidi menba minze mongbo chesa ne yako sozo tong changsa ne chongkong rere nong ta chang ne chongye ye la mannam je luwa na chechang la chi mi para genye seray tong chidi menba minze te da ngamay ta longche zi yinba ye genye tawa zatong te da chachang ten na minze te da chong ten gu la tara chidi yamen je minze te da ten che we Chimba suja nupa nyandruwe min tang naung nyandju zaja hajong kache. Dewa tsara min mungbo timba le ni jiji ja jade genye tawa sire teta pongne min nyansang tina zong. Zonyan zebe zatong timba. Nganzo wa nyankurata zonyan zebe zatong hienta mongde berna changra tana chongyemba nredong woma, zhodong, nang, tarna, xadong mala chena yung zonyan zebe tong. Gari zhengir mba xie ke zhu de chong yinba nye chara chalang ka na yiba tao yin. Dewi, chong ra na chong yinba zatong kare pamo che la, zhonyan che yebe serenda da timbra kanchi zhupa re. Dewa tsara, mba li tong zhonyan che mi be timo ma yinbe kazi rongkara zangba tong xamara taisan su jia chante zatong zhoma re tinggu. Nansi sere ting che wa, nye wo luan dagara chingre be xiangjo che ba tar na, nangja nong da si be serenda da Njetin jipi ya zuwa xe ta ngu zang ye. Nansi sereji jipi njetin pamo che na. Pochi luo chen ton jewe njetin xiaota yenbe serenda la ninka hachong che. Dewa tsara, nansi seretin ya gawe kanshi ya na nyata jichu tonggu. Ma tsu ba tong, cipo zatong timba. Ngo tsala tong, xa liangba. Zuo che tong, njesu ma tsu ba tong, cipo timbe powa medie chen ya mato ba tong. Poka nong ta ma zuwa su cha ninkan jang la. Dewa tsara, zatang kong yan yung li para tsupa tong ma tsi para tenje ka che. Chong tong sakarai tenche wa. Chong na, chimba la hachong ne che. Nye chara mingkong pamo che wa nong ki jiba reja nipa mong che wara chong tamo wa chimba ne chen tochi tepe ne tsu mong bo njanga ye pa tau yan. Saka wa re, mong che wa, zimaan tong zhenjir cha mbali ye pa mba xe yan la. Bera na, Koko kona tong sabo su mong. Ta na, nga zu gangche taga nong ne, jang zongbar ziwe lomara tong deche nong da ong. Lukam detong la nepe, zengin bo chin yeba, cidin je minba tong, talang ka na, chada jeba tawari. Dewe, chong tong saka rai je, powa medit si de, powa tong chimba nene, nire mongbo jijan ye. Dewe tsara, chong tong saka nda da, rao yen na, dingpong zaje tong, manta yong, nyantin zaje xigu.

singa namba zo. Xiang la, jitsi ni jia sekaang polong kor xiba xia jayan. Jitsi jia ni jiba na, Londong, Germany, Kao jay gang, ngu yung sa ninsi jerde, tada chua wang, xiong wa gangbi ni ta njawa jia la sir. Te yung, tongbo chua ni ta njawa ra, xia jay polong ka tenia longza na, che tau tong, zong, cha sang chikor nong, jia yung mi para, gol ne, nga zhuo tong, ningong, gomo la, ten re, nyan nyi ne, sang zang la tena, chua nyer ta che la. Yung na, ni pe gatsu tong tan ne, sin to chung soba, mong che ta jeba tong. Pongza na, gupa tong, xamara woma su pongu, xio zhe na zu, chi para ta, jinze pongja. Ni pa, xiong wang gangbe, ni tan jang wara, xere na zu la, chen zan mi para chi para ta, su tu tong, mo cha rai mong ta tena zong. Da dong, cha kira chung cha tong dan jeba, dou de, nyan je, gang che zena zong. Pa xia mong ta tena zong, zhe che we, lu xia tong, gang xia woma su, nyang er tena zong. Dar

ngipata pongo pa sekaan mi. Jigin ni cha sekaan polon ka kor. Jigin cha ni jiba na, nipara jichin kongrang la ye ne, kupa da nyi yin cha lo che yon na lo nyi yin la chua sir. Gin jiba na, lo da yin rumbo lianba yin ba, tu yin la ting ne, nimen ta topa xe yin xin, tumara xa wo jil za gu de, tongbo sekaan chizye, nyo ya tongye li para ma chi para, ma ye wo go ne, tu yin rumbo chua tong, nipa chichi cha go ne, yanren chwa, samba, jima rongka neje dje xorde, xala su jibara jinze ne, kuba yanren da chwa ye. Deyong tongbo ma yawo go ne, jigin nitan jiwa, longza se na, nongjara xaka tong, zon nyang zandu de, dera zamba tau de, nupa ting, ninga nana da, ngoche gongra nguba ting. Gongmur, luxia tong, gangxia gongra wa, xipo zab de, zoma zho nyam tong, ngoche gongra tong, zon jie tong, Chetu chukulu nung toba zung. Bongza na, chaje gongram tong, pasha, nriyo, sibin, jay hachung chewe sere bonggu. Chichi ji tada xawa yin na, nongjara, machar zamba zute tina zung. Ndara tingbi mar na, sabba tong, makara yenggu. Nyinga nana nyongra, ngoche nacu ngute tina zung. Gomro luxia su, nyonga nung, ngoche tong, chetu toba zung. Bongza na, xa zuba nyamta tinguba tong, zagong bongja. Ndwar na, na nyang ta tinggu. Jema dje xor de, xala su jibara jinze ne chwa yin na. Nongja gache tinggu, gache jibara na, yama, xa, zong song, kayo nong, xiongche je chetong nyang da kenda longcho jibara de la, gache sir. Ninga, na na tong, che ma gongrang nguba tingchu. Gomo, xa ka dje chewe nong, mo che tong, che to doba zong. Gangda, che kwa chama mong da tanggu, ndwar na, me dje sowa tong, Mejian gba zagu. Nindawa bongzi xe na, chaje gongrang tong, jimi xe bongzi.

ཁྱི Lula Linki se nebe ni ba langke zile lu ne nian la xiao de lang kan te bie ong ge zang ye luo ye zhe ye me zang wa mo wa la de bi mi na la jiang la nian jie zhe da la en na tang wa dong nian da wa ru jiu zhe wa xi ba chen ne se tang ba guo ye ko wa ka jie gang ba qin ye chang wa mo lang sa zhen mo wa cha dang mo wa nie jie de de mo to ba su nge de ye xiong di da ji zhe ne jiong Chibarja ninjir mibie, ni mibar ngunzin jieye. Yuanjong, niba rona jena, gonga nida sawa yeba, shankang mudia wadong, duxie tar suju maji bar yanrendan gorna, sulandong, nyuzi danjar se. Dewe, nijindawa ngangu na xanda gacha la, donong jigu, jadara ngangu jigu xe na, nindanya longwa, jin seje jia bonlong ngigu de. Seje na, nire longwa jin zuwa yenba, yong dabra dinghi na, Nii ngangu ka talang tong, so ju jia nimbo wang yin cer, zuwa xie jia nguwa jie yong tong, si zhi tu ding tong, ma chie pa ka jie dang ba, xie jie rinba sa wa, jie lang la tu jing jie jie pa nye lu pa su, nang da tu zhou ke jie pa, nye ke tau chal jie jie pa su, xio ka jie sang su yong da bar ding jie tong, jie lang lu nga ye sang jie jie pa gie wa jie ding xian, ma gie wa jie pong wa jie zi gu, ndara nye lang ka ni pa ka jie sa, nang jie jie rai zuwa, wang man jie tau, ting tau, 张克、中介、相接科、国内下接书、直接引进老师来定接东。刚得我家东，吃过了浙江书的那里。谁敢得？江米家开始我这来东，家巧、自家不让来东过。江米得要了松山民币，一年东门槛准备那是够突破有呢。你老爸东，我说这把，左脚抓起了东，我这没话说，路线特别接让老东过。

0: ngala ngarang ke mbi thap che loji yue la che la chirang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na ngan ji le chi che ling ji zhe la wen gi yang zhe

Tomi chamsang zhengkang chungchung tiyani. Dati nga tong jami dunjo dionzeng zhengkang tang, tiyanin zamling yangzi sotengkang. Jesu dache kongsi ji, legu nye xiong chakong jia jie.

0: Yartha chomo luda chungwa. Cichu namlang yueje ngache ngani rangdi utop. Yarsu, ganchun darli, nachetang xiangxia sakata chadungo cu. Chinde jangbara yoma jabadang, lui jabba, chua tungwa ji xagwe. Rokuto zatangla chunten tongtang chabji, xiongni ngwengu ka liga yabushi gweza kwenka. Ta tano inala, cichu namlang yueje ngache ngani rangdi utop zon da peda yibaga utongo cu xinga. Dani ganchun darli zoda, puka ganchut ina da lungba dalpa lejido. Dani da nachido xiangxia ka sako kaxila da rangyi. Chadwi naan go tsu uxinga. Tengwe, jinde ke jomba ti ye la yoma jiaji zilinra do lui jiaji zilinra cho tongji zilinra te ye ke lega ya mo zo gui zi kuenga. Tani nro kuk za tong li na la da chun jen tong zo ji ke lega ti ye ya mo zo cali do ani xiong ni nguengo ke lega da so ya mo zo gui zi kuenga.
1: Tani ci chuk som ni di dro jinga cha ni ni ni ma lang kichayam tu song. Dabdaan jam, rang di ci chuk som ni si di ci chuk som par pong tong lo. Tueb zang nro kuk to kawa cha tu chung zin tro. Ui zang lo je hing bi sako to kaas tsa dong pa war tin. Suitin ta nuwa mungu sa gu. Si nye je nipsi ta nga cha yen ni ya tomi rangka say. Yana dun ru zetsan tep rin. Ya cimpal, paham na mantay yu. Sa nga ma la nye to tso. Demre rikba. Ta peda hiba ki cipa chuksom ni dhru dhru ji nga cha nini. Nima nye chep ju nina ni. Nima ki chem te lang chem sun hida. Te lang chem sun du ta dawa riri la dadan jam da zob zon ni dhali tina ni. Tari dawa ndi ki dabdala chan suna dadan jam ri dao. Tene peda hiba ki cipa chuksom ni. Peda nga pa ki cipa chuksom pa la pomtong ta chokana ki da sina. Pomtong ta lor ki dao. Tene hing ro mang chok ki yikzab gu ju. Tueb zang ruk sa kota kawa cha tu chung zin cho. Uwe zang lo je hing bu sa kota kaam si tsa dong pa bar di. Sui ti ta nuan pa ti gila ngu su gu ri zi dao.
0: Ri ri. Cini sum, cii ngaca ngani cii nye ye, cii ngaca sumpa nima na zi kuenka. Gu ma tu, dawa shibu, deji dojin teme bi, nga pa keruji dawang si, nga gu lu, simpu nu ni xe tu, deji ju, zi zu ni tu, haji nu tu, nang la, lu nu wu kang la ni, yi lam xe lu, pu lu tu bi, cii la qi la me zi kuenka. Denu ina, cini sum, cii ngaca ngani, cii nye ye, cii ngaca sumpa nima na zon, da nina je ke xinga.
1: Tene ta dawa riri la, jitang saa ju milao gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipan dala chansu na, jia la daan dara zakar nam juwaan mea chu long suam jie, kamar ju chiwi yo jia namkur chiya chaji papsin rai. Sebda ci juwaan ni pasan chen dunsar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chow. Ci nye gu ni lakpa namri kamar ju rin xajay to namkur chiya yang chachu rin duxi. Ta dawaan di zaata kama gi jordan rewe te la ti ni, jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra ci chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chungi. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi dao.
0: Dini peda yipa ka si imba ci kuali xina la. Ci pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin ju. Sun ju ji ci kuala yin zi kuenga. Da kong linga ni ka peda yipa ka da xin do di xio sar ko. Xiam la dirin ka zaka ci xio kuala ngu zi xio na.
1: Tene ta tren ki zaka cip jo xiu na, tren na pu meta lu dawa yipi ci pa chua, ci da nga pi ci nye zhok. Riza mung mer, kama u, njung chu me lao, chui chi chi ego. Jo wak ga, pontao xe da hachi na tu, tren nam gu na jie nam guri. Maru chu su tangbo la da su tun sam kail. Saan ni poe su chuk jie, za lakba, njung chu chulao. Naan ni poe su chu yu ni, za pob, njung chu lu ni. Yi ni poe su chuk som, za basan, njung chu salao. Ta indi bu jie lo to xio cair.

0: Tenlop gachara.
1: Tenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpola, chire mi do nambata.
1: Tenlop parji gachara di, jadara mushu lambandi.
2: Jonam cho, tata che ji singo chobi, len chen da na, byo yong long chi yin chi li kong, kan ge long chi jie, ji ji lin chi, tenlop gachara lin chi chi, nga lin chi di, zo xiong wan da chun yi. Dirin ge lin chi na, Chala jaka mutyo pa gyo lo la timpo ngi gubi go tang. Hindro ko jia mezi di.

na na vi dor zhen yin ya ma go le lan de ba mi ya kona na be dor cha chi ma go le lan de ba mi sa ne long jiu ta ba ta re zo xian yo ba ka ta na ngo xi me li me li do sa ma da rar go me li ta li do sa ma da ya nga nyen ji ta la ma tu nu me bar ta ne sa yo sa ta yo la na sa ri me ro ka ma ba ba ti xian do ka len ke drop ta ri yin ja te ko ngo xi me du me li do sa rar go me li ta li do ta tam je la me drop ta yin sa phe go ne na la ni ti Tene, Zengu Hibda Yemi Tiche, Ya Lama Tele Zunchu Chembo Yinga Ronte, Lame Zunchu Chembo Top Tenda Jansa Yimba, Ta Yata Lan Masori, Mervo Tiga Sazan Barba Tene, Churuke Truva Yimba, Lama Ke Mei Tesa, Sayo Sate Nazari, Yedo Zava Yogona, Kayeruke Jansa Tampe Chati, Mungo Gabluka Gablo Tampe Kiti, Tomna Napo Jansa Tampe Main Barti, Kala, Tashan Yoba Gandana, Tata Dendi Lita Mola Kala Dena Durenisi Mato Chomason, Tere Kala Dekan Yoba Gatana, Zava Tendaza Mato Bala Marisam Kegone, Tabu de Cheda Gopo Tela, Dunga Chapo Nala Nikegone, Ya Kore Lombo Payepe, Jutable Kecha Nimboda, Toyana Timbi Yabomi, Medo Zava Yogona, Tapina Ludun Dena Dasena, Yino Tapian Joson, Melo Tekio Lochi, Balotun Dena Lembadalo. Le

lojong chobo chomo yo da. Daran ka nga da meja sibi na silin chen no. Nga ka lojong chobo chomo yo la ndon jo ka chwa an tana. Chongo ja kai chik nga kong ja chwe ka chwe yo ba to. Zalan to an cha se se za ri zo li ka chwa di nyi yi. Chiki ka lin chen nyi xin to chwa di nyi ka lin da sa no do ro. Lin chen gan jo la. Nga chobo chong chong yo da la chwa di nyi ka lin shwe ji him.

ngada mijel sha chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chung chung

0: nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga
1: Lochong chobo chomo yoda, tanga gandun la nga da mije sipi na silin chin no, lochong chobo chomo yoda lan duan je choa da, yansha jen duan ji yin. Zhongguo je keche, ngar kong je chu, ka chay yo shi. De, zan lun tu an chi si silhe ri zili ga, da choa di nyi yin. Chigi ga, lin xin nyi xin do, choa di nyi ga lin da san no dong ru, lin xin gan chow la nga ka chobo chong chong yoda la, choa di nyi ga lin xu ji yin. Lochong chobo chomo yoda, qian nan jia da da nyi xin bi lin qin ti na, bu zhong long qin nin qin li kong, kang ki long qin jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti shi, qi qi du tu do ngan qin lin qin nian ba ge si xue.
2: Xi bi zhong dam.
3: Xi bi zhong dam.
1: Lochong chobo chomo yoda, dereng ge xibi zhongdan xueqi du cun nu, qiangdu zhong qian pang kang zhong, gatu zhong de lochong ge, bomu chong chong, zhang yu zhong ge, ngogi la, xiong ke lesong xibi zhong tong tong zhe xi ji yin si er.

Lochon chobo chomo yo da. Nga gandu la nga da mi jasipi na silin chin no lochon chobo chomo yo da la. Zhongguo jia kai jia nga kong jia chuyo gan suyo ba du. Zanlin tu an chi chi si zai ri zo li ka zhuwa dinyi duan li yin. Da nga ka zhuwa dinyi ka lin da jia xiu ji yin. Zhongguo jia kai jia nga kong jia chuyo na shi li zhi zi ma chi gu jia chuk ju yo ba du. Zanlin tu ka an sun ba li ri. Chubu chun chun yu de, nga ge si tu ge lin de do, chukik san nun nu ge lin de do, jiba ri yin ge. Nga da mi jil. Xia chung nan la ga, nya chung chu la ga, chubu chun chung mi jil la ga.

0: Rinawi, Puja Lotola Yazoni, Pu Meta Lu, Dawa Yipu, Dakita, Zaka Tibioko, Mutunduja Hiri Losa Hirangi.
1: Rigid, Dinko Yi Tira Raki Timba, Joker Sagi, Nyawa Yango Endo Lankacham, Jazzi, Yarta, Chumo Luda Chuma, Titu, Namang Yuja, Nachangani Rangi Wu Top, Yarsu. Ganchun Dadli, Nachidan Shanghia Sakota Chadun Gotsu, Chinde Jangbara Yuma Jabadan, Lui Jabba, Chutunga Jishagui, Rokuto Zatanla Chunten Dongdan Chabji, Shunin Nguengu Galega Yabushi Guiz Kunga, Tatano Inala, Tsitu, Nalang Yuja Nachangani Rangdi U Top Zone Dabeda Yabaka Utongo Tsuhinga, Deni Ganchun Dadli Zoda, Puka Ganchu Dina, Dalumban Dalapa Legido, Deni Da Nachido Shanghia Sakoka Hilata, Renyi. Chaduinan go tsuhinga. Tengwe jinde ke jomba ti yela yoma jaj zilinra do lu jaj zilinra cho tongji zilinra te yeke lega yamu zo gwe ze kwenga. Tanin ro ko ke zatong li nala da chonjen tong zo je ke lega ti yi yamu zo tsale do ani shunni mwengo ke lega da so yamu zo gwe ze kwenga.
0: Tane tsi chukswam nidu jo jinga cha ni ni nima lang kichayam da song. Dabdan jam rang di tsi chukswam ne shidi tsi chukswam par pomtong lo. Tueb zang ro ko to kawa chad chung zin ro. Ui zang lo je hingbu sako to kamsu tsadong pavar tin. Suiti ta nuwa kongo sa gu. Si nye je nipsi ta nga cha yene ya tomi ranga se. Yana tun ru zetsin tepsi. Ya cimpel, paham na man tui yu. Sa nga ma la nito tso. Demre rikba. Ta peda hiba gitsipa chuksom nidu duji nga cha nini. Nima nyechep ju nino ni. Nima gichem ti lang kichem sun shida. Ti lang kichem sun du. Ta dawa riri la dadan jam da zob zon nidal ti nani. Tari dawa ndi ki dabdal chan suna. Dadan jam ri dao. Tini peda hiba gitsipa chuksom ni. Peda nga pa gitsipa chuksom pala. Pomtong ti chokana ki disina. Pomtong ti lor ki dao. Tini hingru manso ki yigzab guji. Tuibzan ruku sakota kawa cha du chung zin tro. Uizan loji hingbu sakota gamsi tsadong pavarati. Suiti ta nuwa mpiti gila kongo sogu rizhe dao.
1: Rizhe. Tsini sum, chi yi nga cha nga ni tsi nye ye, chi yi nga cha sumpa nima na zi kwenge. Go ma do, dawa shibu, deji do jing te me bi, nga pa keru ji dawa ng si, nga gu lo, simpu no ni xe do, deji jo, zhe zo ni do, hachi no do, nang la, lo no wo kang la ni, yi lam xe lo, pulu tu bi, tsi la chi la me zi kwenge. Deno yi na, tsini sum, chi yi nga cha nga ni, tsi nye ye, chi yi nga cha sumpa nima na zon, da nina je ke xinge.
0: Tene ta dawa riri la, jitang saaju milao gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipandala chansu na, jia la daan dara zakar nam, juwaan mechu long zom jie, kamar ju chiwi, yo jie, namkhur chiya chaji papsin rai. Sebda ci juwaan ni pasan chen dunsar lakwa nipi, ui da xajay to chachu tolong chow. Ci niyegu ni lakwa namri kamar ju rin, xajay to namkhur chiyang chachu rin duhi. Ta dawaan di zada kama gi jordan rewe te la ti ni, Jena chapa ge pachi tin rung buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jin tunsar lakpa nipi. Ui da xa jay to chachu tolong chung gil. Kantar dawa yipa tegin chachu ti rung buri zi dao.
1: Deni bada yipa ke si imba tsi go li xina la. Tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xiu, nye xiu ni, nye xiu sun, nye xiu nga, nye xiu ju. Sun ju ji ji go la yin zi kwen ge. Da gong lingan ni ke bada yipa ke da xin do di xiu sar go. Xiam la dirin ke zaka tsi jo go la ngote xiu na.
0: Tene ta tren ki zaka tsibyo xiu na, tren na pu mheta lu dawa yipi tsipa chua, jida nga pi tsi nye zhok. Riza mungmer, kama u, njongchu me lao, chwe chi chi ego. Jowa ga, pomtao xia da hachi na tu, tren namgo na jayi namgori. Maru chutu tangbo la dos tun sam kail. Saanyi po yutsu chukje, za lakba, njongchu chulao. Naanyi po yutsu chuyuni, za pobu, njongchu luuni. Yinyi po yutsu chuksom, za basan, njongchu salao. Tendi buja loto xiu tsar.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpola, tsere medu nambacha.
1: Tsenlop parchi gachandi, jadara mushu lambandi.
2: Jonam tso, tata chichi singo tsubi, lintin dana, byo yong lungchin yinchi likong, kange lungchin jia, jiji lintin, tsenlop gachar lintin ji. Nga lintin di, zoshun wanda chun yi. Diringa lintin na, Chala jaga mucho patio lola timpo ngi gubi goda. Hintro ko chia mezi dinja chia chiri chadar hiji guru. Hintro nyoga yaza kanda shi gumi goso nandu kasun tati siya. Hiyanla hiti nandu na senso.
3: Pei hiwi jindro doni lo dunju doni kora chosun kubi dinja riyo.
2: Zhou nam tso, chala jaga me da gansar to ji yubi, yaza ma shi chi, me shi nam, yana, bagi chi, dun labo yu. Dambu, chala jaga me kyo ba kyo gang yin si na. Ge, misa li ri jia la jie ming kin ji, chala jia me kyo. Ni, rinpa dambu dang, ninpa, sunpa ki chi, me shi chi, kong su do bi, chala jia gu chi. Meshe jie hi tien zhu lu ma nye wara, chala jia mi kyo. Se, chala jian kien ji, chala jia si tangkor jie, ni zu ma hi bara, chala jia mi kyo. Ye, chala jian kien ji, chala jian ngay jie, nang kor de, jie ngay yu mi ma hi bara, chala jia mi kyo. Nga, so lang dang, du lu bi, nyo ki zang ma ma zui ba dang, nian ka zang se ma zi gong, chala jia mi kyo. Zhu, Mpa la wi, jiu ki sui bi, jiu sung bang zhim dang, zhang zui bang zhim, ca jiu di ki di sam, ya na, me da to si ni su, din ya ji, xie ta ma xie gong, ca la jia mi kyo. Du, ka ga bi, dong lam dang, ne ki la, ca la jia mi kyo. Ji, ca la jia si nian zhan du, mpa la wi, ngui bu, yue ba da, zang se ma xie bang, ya na, din ya ji, xie ta ma xie gong, Chala jia me kyo. Ge. Nian zhan de, me xue me kyo bi ga su, chala jia me kyo. Ge. Xie qin ba dang, zhen chan ji, nian ki ni zhu sabo ma xi bam. Yang na, nian ka yue ba xi jiang, nu din ji din jia xie ta ma xie gong, chala jia me kyo ba, jiu ji yin. Ni. Me xue ga yu za xie gui bi, din jia ji dun qin, gang yu si na. Dang bu. Dengang genchi lanlo rinpa dara duncho shigui. Ale xayu ji dengang todam nimbu shiba dang. Dengang genchi lanlo rinpa dara duncho shiba. Mene li gu kasi zowa. Le yu ji li du mna hihi nimbu ji shini. Dengang shita ji gago nimbu sungu. Nimba. Conle xayu du chala jamu kyo. Conye dang mna nduncong kisra chala jamu kyo. Sumba. Chala jankin la, li to la chiri yu gu. Ali cimbi ngibar du, jaka ji so xiong si ba dang, yi ju lun bi chala jankin xiu gu ba dang, chala jaka misa li ri ji, go xiu la ji yun kin xiu gu. Yiba, chala ma ji gong, bar la wi ngui bu zang ma su gu. Chala ma ji gong, nian ko jin bar la wi ngui bu din ya yu sara bo gu ba dang, bo ma to ba na la ki yu gu. Nga ba, Chala jaga mizun diki jadi shi gu. Chala jaga mizun diki jadi shi gu la. Da sun wa yang gui di shi gu. Zhuba. Chala jia cagi me da yong su su gu. Chala jia cagi me da yong su bam ya na. Chala jia sa zama zuwa dan kagi. Da sun ya bu xin ni. Nian ka me na yin ni jadi. Me xun ji ni cur me tun ba xie gu ba ki yin.

Yang dabi go ni, nyo yo de la, dung a yi lo ga talam ji gor zi shi ji yin. Chinna yo de ga nyo yo la, cho, oman jo po jamun ga, le ga yamun tramu lin ga, ngoma, cho njun tong jin je ri de ga la so ba, da dabi ga dung a ga gi cha, du jun do hi ti ka na, cho la non chu shong hi ga ba shi yin. Ta ngo ge shang a nya bu, nyo yo de la, dung a ye lo ye dung ga, ta hi ji de la, lo yong je yin jo do. Ta mong zhe yin na, Chinna yue de ge nyu yue ge ngu yue ge ni zu le dao an ne xi jin chao yue ge dong a ji yi qing ge. Chinna yue de ge san nu xi cha mo ma ji dong do ngu gi ge da nyu yue de la dong a ge da qin ri ji ji jin do. Nam ju dong a yi de ge mu yue na da nyu yue de nga li la bi ge da li ga ya wa ji gu long yi yue ge qi du shi gu. Ta de ge jin ji dong a la ngayog nitsul la dawa na ta xi jin chao ga do nga je yi kishin ga. Berna, cho ga nanjun na ama la jala yaka poka yi rui hing ga ta cho ga ti. Yomi na cho rungru su su ga da han gong hing hing ga. Rungru su su ga da guzi gong hing hing ga zilin ja. Rumu da cho zaza dindin yiwa na ta hyo ga je la ji ti ngoma yamu ri tabu hi gu ba li. Cho ge le ga yamu li ti cho ngoma rumu da yamu zhidi ke zho li da dunga di ki choma ra duwa na hi lo hi man ga. Nyingban zhai na ho zun ge dunga xia jo ni xi yi kishin ga. Chi penu den to ge dunga na ta Lika ge jun ren do de ge qi dong bei ba xi zhi de ri, de me si zhong zhi ge ma ma ri, zhong zhi ge ma la dong a yi na ren tang qing bu yue ma ri. Niu yu de ye ji yong zhi la guo ma yi zhi na nu ba dun bi ge guo ma xi dong de yin xin, niu yu de ge rong rong su su la guo jia xi xi ba li, qing da ge ke lin zan tou yi qi do, le gan zhuo ba de ma ri. Bi qia jia na, cho ge wo kong ba an de. Tōpō zhāmu zhē dì gā. Chō gā, dō mōpō mā yī, zhē zhēpō zhāmu zhē dì gā. Dā dābō gā ngā jō nā, nyō yō lā, gu jā ngō mā tō shī. Dēn zhē yīn tū, ngō gī gā, hōr zhōng gā, dō ngā xia jō, nī xī yī gā xīn gā. Zhōn zhē kē mā lā dō ngā xī nā, dā pēn zhē qiān bō yō xī mōng gā. Sō mā zhā yī nā, nyō yō rōng rōng sō sō nī, zhēn tū ngō zhāng gā xīn gā. Bā nā, Cho ge lu di un de nong la be zun yi wan na da be zhe yi an zi yin ji cong ma ye ji qin bu xiong de ge. Dan zhe xie na niu yu de ge rong rong su su la da ye yi ba rong rong yi wan na da rong rong su su ge zhong zhe la nga zhe hi to zhi. Niu yu de la cun na zhong zhe to bi ge cong nang du bo sang ge mun tu du be zun xie zhi la gu jia tai wan na zhong zhe ya mo ma zhi to yong xi. Tengzhi yin du, ta nyo yo ge po zhong yin li ge jun ren nong la nyo yo de ge ga li jie du di yi la pa ma yo de ge mong si de nga yi kishin ge. Zhe ban zhang yin na, pin zhi la de nga yi jie ni yi kishin ge. Ga si nyo yo de ge meng yi mei la rong zha xi na, de nga yi jie ge zong ni de dan da de ge xiong li ge pin zhi tu ya kishin ge. Bei cha xia na, cho ge zi mu zi sa lang kor de dun zhe la zi ji ti. Dì dò, dà dàn zhò zhàmù gà dì gà zì lèn zhà. Dì dà bù gà dà, nyò yò dì là dà rò rò sò sò gà, mè yì mì là rò rà sì bà yì nà zhà dà, lì gà dà yà mù mà zì lèn yùn dù, dà dà gà pèn zhì gà dà là, dà ngà yì jì nà, dà nyò yò là, zhò mà ngù xù dà yì qì sì jì zà wù xìng gà. Ngà bà zhà yì nà, ngà bà yù lì gà dà ngà yì xìng gà. Da nga ge chou ting jie mi shen bei li mi, chou lan sa ama zai le zai xiong, chou nga ge du cui lan zhong xiong xi ti. Deng zhe xi xi na, de niu you ge zhong ma, qin da you gong bei lian zha duo, li ga ru yi ru zi lian zha yin du, de niu you ge lian mei ye lian zha duo, ru mei ye lian, deng zhe yi si ma ri. De wo ge ge, yin zhi ming ni dan de ku ge li ga yang wu ma zi lian na, huan ba yu li wan na, de nga yi ji na, de zhong ma, li ga nga nan zha, me zi mi la ru zhang yi nan zha, de ku ge, si no la, de xin yang wu ma zi, yu wong xin ge. Da zhu ban zhe yin na qin da you ge rong tong ge da da xia ji li ge da de nga de nuo lo xi meng ge. Bei qia jia na, qiao ge ji tou ge xi yin de
chogu kani pung sang sang tong zha zhi de ge xie na

lojong chobo chomo yo da. Darang ka nga da meja sibi na silin chen no. Nga ka lojong chobo chomo yo la ndon jo ka chawan ta na. Chongo ja kai chik nga kong ja chue ka chue yo ba tu. Zalan tu an cha se se za ri zo li ka chwa te nyi yi. Chiki ka lin chen nyi xin do chwa te nyi ka lin da sa no do ro. Lin chen gan jo la. Ni chobo chong chong yo da la chwa te nyi ka lin shue ji him.

Chubwa naba, tamsi wu nang gongsar chio jian, dugu longju gulian zanbi, chashi nyumon dara, nga langi, pe siwi jindra tong ni, longo dunju tonga kowara, chashi myndu si jiyin. Zanzi tong dinbi, sinru naba zo, talo na pe siwi jindra tong ni, longo dunju tonga kowi, ka zong ke nyumon si yin la, longo dunju la rin, pe jie shu gongji par jian jia, lambar shardar tong, jinsu si bi lo si juyin. Tere nga zui lai mei jie samtang yin lan jiong xin, zha xi jie kanyong yong su yor di. Jebar kawi du zon de nyam de si jin, du jien de nyam de ga dong si jin.

ཁྱི Ta tiga nona tambo ngiming sea de kandachir segeori sebaina ngiming sea de tenda tela yana dagi ke chu tela tomr dajava kanchi rani la tennis mi rani la tenni ani rong patasa ke chu te tomo mai ba yena tomo mai ba ani go ni bi ke tenje ke mi chi la ngiming segeori zea tendir shatan kala ngasu da te gyu te so nona ngiming ko ne de ja yin de ten tela tomr dajava kanchi rani la tenni Chi de tomo mayan bar go ni bi go mihi zeni ta nere go go den yayo bar den dila ta ngimi go nolo nenga zo chi achi chere se dila den dila tomar da jawa kanhi se ater den dila ngimi yin na mi tasa koro mi te tasa go yil mi tasa go ngibu mi tasa go chi dila ani tomar pa da jawa chi ani da jawa ma se teni da teta bu mi te ta ni zun te ani mi tela teni mi tasa jo koro ngibu te Rawa, ani yenda kono, chi yenda kono, mandi ba, tomo mayen ba, ani minde kutoni, ani goni ba jingiri yezi ari. Tate pe nabaji yapa yina, pe chage na ngancho sahin ti ba ka sa tabi, tani par chahi sikbi ka tani me tabi. Tani yenda ta ngancho senje gano, ta, ra, luk, laso ba yorwa, tani dili ta, sa, tani me, ta, ra, lu, laso ba, koro ba, juepi ka dra, yana juepi ni minde so, Ani kondi kebe ke chahi si pa kong chala me dang, sahi ti pa ke chala sa dang. Ani senjen ta ra lu la su pa ke ngibo te dang teke chere jane, ming res. Tene sahi jubi ke dra, meki jubi ke dra, tahi jubi ke dra, rahi jubi ke dra, luki jubi ke dra. Teso te, ani koso ta sa ke tene sa dang, tene me dang, ta ra lu la su pa, ngibo teso jo kong ming res. Ta ming nani ngimi da tami kan re se pa yina, ani ngimi res kere. Tato ngimi yipi ki jensei kaare isa bayi na kondi ngimi ki godende ane tata kong tundi bari chene re isa na ngimi yina dente la tomar daje waji gui parwa dente la sa dang dente me dang ta dang ra dang lu la soba jubi ki dang ming teso te ngibo teso la pa majer pi ngay to ane chala yana ngibo sahi tipi ki sa dang dente chahi sibi ki me la soba chala teso la ane teso Tata hebi ge di sache sadan tini me laso ba minte soto pa matabi ngay la kozo la kere jine minji mebari. Deso matabi ngay dolo minji mebi. Jinsi tela tini kozo lan tsuen ba yin na minte soto kere jine tomar jawar. Tomar jawar. Sahi tibi ge sadaba lan tsuen ba yin na kola tomar jawi ge peke ge tomar jawi ge da gangre isa na sahi jubi ge jatir. Minte soto. Sahi sipi ge nubo tetaba lan tsuen ba yin na peke ge nono kola tomar jawi ge da yin na minte gangre isa na mehi ge minte soto. Tene senje ta ra lu la soba teso la ya, ane ta ra lu la soba jubi ki min teso te kuzo lun tsumayi na tomar jabi ki mir. Min teso ma jabi ngay talo kuzo lun min mebare. Tene to toma da jabaas. Nyingi chani min teda, de chari isa dilo, pe chage na ngansu gondi kibi ka, tene sa dan, me dan, ta dan, ra dan, lu la soba jubi ka, dra, min yorwa. Min teso te toma la, ane sahin tibi ki sa dan, Tsakhi zibi ki me dang, ane senje nga nona ta ra lu la so ba, deso la toma tabar. Mi deso te yang, gondi hebi ki kuronsu tasa ngibo deso la toma tabar. Mato, deso la matabi ngay la, mi deso te chala yenba, yana ngibo yenba tende chila tsawa nina kuro ta manyo are. Pecha gena nga zonde sa tabar lan tsuenba nina, sa hebi ki mingde, sa hin tibi ki chala nora di tata hebi ki sa siya nila matabi ngay to, sa hebi ki mingde, Nibu yen dan, chi yen la kor ta manyo wa sha. Tende yen pa yen zang, tende sa dang, me dang, ta ra lu la su ba, deso de, min deso de, ane min deso ko kor toma ke njusa ke yel, toma ke njusa ke yel de, ane sahi tibi ke sa dang, sahi tibi ke me la su ba, chala deso ma to, yen pa me bar. Jinse de la teni, ane chiri se de la, sa dang, me la su ba, deso de, gondi, dāgī tēsō lān tsōyīn bāñi nā, dāgī tēsō jī ngīmī tēchī bā rēs. Chū kāndā kāyī nā, rāna yewī mī tēchī tōmā kī tēndē tēndī bā rē. Tā pē chā kia bā yī nā, sā hīn tī pī kī chālā, tā tā ngā sō kī tī pī kī sā sī yā, ngī bō ndō lān tsōyīn bā yī nā, ngī bō ndō
rongi la yarwa rong la tapi mi sa se ya jiro wa mi sa se ya tu ji go ji ge ten ji ge ten ta toman rabo te ta gan re se ba yin na sa hi tibi ki chalan dush sa hi tibi ki chalan du ma yin pa ge ani sa se ya tu ji ten ten tu ji go wa yin ba ten ji me ba ten yin ti su la tomin ju yi se ya ten ji go ge ba ten yin me ta pa lan tsui ba ni me hi ji pi ki da te me hi ji pi ki da te lan tsui ba yin na 코란데 체르 토탐보 간나 따바르세데 근데 차히스비크 오 나르 바르데베기 나르 차히스비크 메세야 데니민 따바라와 데니디슬 어 메세 차히스비크 짜락 데르 메히비기 민테죠 토마가 텐데스 텐데 예바인자 너르나 민테 치텔라 토마 제비기 민지 예바 마체 치테야 민테죠 토마가 뉴엔야 야나 토마가 텐데 예기 바레스 근데니데 체르 차체 너니보데 체르세디다 니미 인다 민지 세기다베데 다 다 세비티스 안 담보 차지디 치르세데 아니 가르소 아 생쟁 따데 차그리 데니티스로 민데소 그치르디 다이 그치데도 토모 마이 바 아니 고니베레스 젠세 텔라테니 아니 사당 쳬당 메 룽 데니 가르소 미 데니 나와 데니 사 데니 제 데니 녀마 데니 나와 난가 라소바 다 타이베 미모 보러와 다다 히디비가 사치 메누 미 나와 나제 녀마 나와 라소바 히 제비 그 민데소 때

Trobananpa demo oyin, nga zunyam to loji jo jo kong nye mo ta dan ni tu to to po jiong long chin nyin chili kong kange long chin jia te tong ri za lin cin ro yang ji xin kan si bi nan zun ji xiong wa ga ru xin da qi nga na lin cin zong xiong xin ke rin qin yin da ren ge lin cin no zan ko ri nyan si ba do sen ba bu ri go si bi lin cin da rong long chin ka bar song yang si bi nan si lin cin ka song zha zhi si yo bi zhu bu zo ga bo yong wa xiu

Chobo namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye dongi loji yanggar shiba tang jima lomo tso tang jiba tenzi jaja dongi loji kazang meido shiba de nyiri. Chobo so loji de nyila gabo shona nga zilin zija kaba anjang choji jiego nga nga du jani reko she chole ri. Ya chobo namba, xiang la nga zu nan ju jin senpa bi reko shibi loji do longchin kabar songyang shibi nga zilin zija de shio bi chobo so gabo chobo yonwi rewa yo. Yeah, Drupal Naba. Tatari ka senpa bi reko shibi linzi no la senpa po wang chi do jiang cho. Di chi wang mo da rong nga wang jiang chi. Ta hi da wa chi cha reko shibi linzi cha cha shi yobi che na ba nga zi linzi na shio par ka si xa ji yin. Ta nga zi ngho la yitzi nan li zoni yin bi senpa po wang chi cha. Pa yo la yobi pa ma do drupal drupal yon da rong sen chu tan chi la pa wu le ji. Ang ngu gung ka chin shiba di jian nyan ni do.

Tuba na wazo, tada chi chi si si pi lin sin da na, pe jion long tu nyi ti lin kong kan ke long tu chi, nyi jun si we rayon si pi, riza lin sin ti re, nga na nyi nru pa chung ra yin. Sen gong chi di chi din pi, cho war tu le tang, lu nga yin sim chi gawi lagar chi nju ku tu. Gong jun chi pa yun lin, zan lin ka long ju tu chi wi, ten zhe zong pun zhe. Te dang lin da, dhuwa gu lan zam tu chi lan zong zhe ni, si di lagar chi chu la zhe wi, karzong ki nyimu sivyi jarin tong linda. Nankar, tadu wongpyu wazay chamcham tu chuo. Meche ye senda la chogar je ndavja chavyi deshi me tong zanling ka tsujin di ye di. Jiwa namche zamtu je lanzong zha ni deji tong wunong ka shubi nyimjab jinjio ko li. Zanling ka shide la luyong bashi chi.

0: Lordin Jumingang, Dun Qinxir, Dangjin Yabu Xiti, Pershunga Junji Tuni, Pershui Jindra Tuni, Lordin Jdunga Kowa, Dindr Xu.
1: Jumunan Batsuo, Xiala Jajai Xuebi Luzi Dina, Ziba Sanjui Cirunga Tungi, Nyi Xiba Luzi Dini, Luzi Dini Zi Cain Dindri Jinga. Lun himi hin chang nga na yue, nga himi ju ku si na yue, sin gang gar di si lun bun de, xiawa lang zhu yung wi ting zhi yue. Yang ji nga zhu, nga gan ju ku, yi ji dang wan jin bi le chung, nyi nyi na la nyi song.

singa nabba zo. Nga na le ching da nina pa dinzi chujun ye. Tering ka le ching no, jenye nipi zatong ka cha yatong, lu tsa yongda zipa zon cha. Se chi rinpa zao ge ching lewa je jo, nong dia kaosong tadi shu ye. Nga la, jenye nipi zatong ka cha yiba de xe jie. Zatong ka juto na, jenye nipi juto ke mong ye yenbe. Te yi jing ji, jenye nipi zatong la, cha ye li bu zo gu. Nipara nyan re la gu bi, jo wa me de tong, nga cha. Tsiyo tukar jie jo, tucha gu ba ma zi. Tatong, tu tse nong dar jo, zatong ka jilin. Tsiyo tar, nipi siyakang na zu jo, tunde tar sa gu la, nyan re, zatong ka tu tse tong, mongyang cha ye le, gongde tar, jie mong tong, jie nyang ta tong mu chu. Tsiyo le, ja cha jie yin chi. Tsichir le tian la, rau ye na, sun cha jie ka tukar jie jie. Su cha le tian ba li bi, mu tsi tatong, tsanyang ka siyare di na li. Siyakang dang ka le tian bi, Yindin cha siyakang susu nimu tar nipa konggu la, demen nipi kuza ziba yin. Saatin re ciyo tong, tukar cha siyache chanyo guba mazi. Dantsal re mumbu dene sa gubari. Xa jopar choba la, ningu zene. Lupu jitsi na susura citong rimba zi gu la. Xa jopar chi nga chi chi, lupu jitsi tong rimba yinbe, toka nga cha yindin zin jawari. Nanzu cha siyatong, mazu yon na sucho tsalchi zubi siyatong. Pogo, zahi himbo, ngombo baoba, nyaxin lasu, nyangza zina yaburi. Tsaldong, tsadye towe, nu jang towe, situ re, berna. Badam, nyanzha, thongzha, dagasu, gongto je mazina libari. Tsal ngoko, zihin ka nangka na zon, berna, gagam jan na, mamu lodu ka na, sima na, nyanzha na lasu ri. Di maci, sucha je tsalji, tsama ngu na zon. Rao yin na, longzuo tong. Chizuo, zhongchala, siba, marzuo, nyanda, cajungsu zena libari. Genba tong tam seje nong, ca nyanyang jigu la. Tiji xiezi towe xie nyanza sana li, berna, nongchol tong, liba, chimba, kamasu, disinja gongzhi, chimba chaga, nyagungsu. Nipu tiji xiezi hajung to na, guang xer zangko jay nong, sangni ye barja chili mgawa zagu. Cha yin nong dar, cina wa chakar mongwe xin dian gu. Biar na, zhurei jia za cha zuwa tong, lianian jie mi pa xin re. Dan cha la tong, sato jie jie, cha ga nga cha jian tun ruwa nyang dai jitaba re. Xin xie towe sama, biar na, xio ku nga mo, ma mo lo tu, xin kang rai. Xin xir, xin mar, jia xin jie tong, ngar sao ba le biar na, di xin jia guang a si ba, gore, zhigor, ga sir jia mo mo su, gong de jia ma za wo.